Bagay ka fe mwen tsembe leta. Bagay an chiyo ka fe mwen pet fwa. Se kom sa. Se kom sa.